Chang-rang jitarang ngengu zhigu xe na. Chang-rang na nido rongyin cha ngoni cha yayan la. Dia la qibar cha sochu zhito mi bi. Ngengu zhito chajir hachong ka jie. Chang-rang qibe tu se mumun dusa la mundro wa tong gadien ruo gu na katong jia gu. Chang-rang cha ngengu zhito zuwa na. Jie na jian da lao pa zomra zhwa su rongyin cha zongda la tongnong zhigu. Chang-rang nido na kao jie ne qin ruwa yin ba tong. Yina yung, nipi rongka kachatong nachi so la lapa riji ngupo yin la tupra zeze. Dela wong bazu te sepe ma yin cha dela turi ce na changrang nidung guo se. Dera ting, che zome no dazi cha lapa zomra zuji, lachi zoma la lapa ca gu. Lapi olam cha satyang la ruti ceji, nyata lapa zomra zugu. Nipa na nadi jopa wong lo lawi gu se, katang jate ma yin ba la changrang mungo wa zi gu. Sumba na kumbe no kao saba jiwa tonung tse de jenta gyekang tse gu, ngaso yon lipra tse gu. Yiba na zatong ka ti ne nangya nyongwin seri sawa tong, tsoje pyesheng sun du bi seri ting de ngu tse tong sato ka rai mungbo sa gu. Tele yin chikuro mungbo tang gu. Nga na lupang yondara tse pa tong, lawa jeto tong jeso la tongjir tonung tse gu. Chupa na chanrong hengu jo gu. Chang-rang na ni jimu xe mianbi, dia la zhao mu gu. Rongye tong yong na, chang-me la chang-rang pu ji, gong-dia ta ming mati para tu-tu ta ming-gong la song ni, ming-chu zhe na zhao chi njang la wa yanmi. Gong-dia ta ming mati para tu-tu ta ming-gong la song ni, ming-chu zhe na zhao chi njang la wa yanmi.

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui lin qin xun tang.
2: Xiang la qiang rang ji tu rang keng gu zi bi guo ra mo zhi xie xie na. Jai na nyan jian jia zatang la donong za gu, zatang luteng gu kete che na un, lue jia ninggu nuba jie tur tong to. Nang zi nang jia wa rai ting zha na, lupang detong la xian da ne de, njiji ma la ka zi le nyang ba tong, luteng ka nidong gu pe nuba jie yin da jir ne, qiang rang jia nidong gu zi. Te we zatang luteng gu ting gu de, gong zhi tong, nga cha, ci ya, dier jia, cho jie pie shen su su, lu zang su ji jia rai na zu ting ba tong, Tsoche pyeshen su sindu pi seray monta tinggu, zatang luteng gu tinggu patung, monza montang zi marang, tele yin chao mongpo tang na zung. Nipa na ronglo la zongda wo tso la tongtong tsa gu, ronglo la zongda zi ni chanrang hengu zi to, chanrang jia nido di, lopi nido ye pe ngujia kongrang la ritok zi ji, yongchara ronye jia naka la ri ni ngu qin jawan xe ri. Tewe jimbar lopar zongma zi jina xenda ka ji, Nanjian yong laba tong, mei, na, ka la rito ma zi na zong. De le yin, laba zi ge, nda zi guan le yong ne yong da zomra zi gu. Da tang cirol dan ro kao ka tang jia gu, ka tang jia nido zawa ni ngu muto na ong. Ka tang jia ba de nido pingsian la ngu wa jian yang da tong wi, zi to zong bo che jia jia yin.
3: De tang de na. Tsumin si shu bu, tsumin si shu, de tang ka la yong.
1: Lui sin di na, duen dang di xin yin. Duen dang di xin, lui sin di lin zhong.

0: Lo yuwenbap go chazo kikto nijia nyek zabgi tong ca ki ngan la xiongyo ge sungpa le.
1: Daga le kundi bai ne choro hida zhubi che gu ni na yaibhi yi ca ni mo teng gyugu ba di yin ba tang dalu hi gu zu du na yi ca tang du le nyan du xu ji ba di yin yin. Ram yung sa cha ka ki zu du le mi ba tang ne mang buro nyan guru hi di nan pan rami ji zhida cha dali hi gu ba ni ma yung ji yi ca du hi nga wi se to dong yu ba zhi. Heda zhubi che gu ni ran xiong chung yi ca ju ji Rang xiong zhong yi ca kang dan la sa zhong qi rar yi ca kang chen guan qu yi ca kang su dan yang zhe tu zhe zha yi gu bo yu ba zhi. Yi gu bo yu du, zhe zha zheng beng gu zhe hi ba dan jie gi dan rin ni sar du tuan zhe zhe ba. Sa yu ngui su sa zhe hi ba su ju mang cu la yi ca chen lu hi ya dan mang cu yi ca yu rin su qe da dong di yi ca hi ya dan mang cu ji cua ta ni ro dong yu ba zhi. La zi zhu mo, yu jun long gi, Neku mangbu jayi yi ca nimi xigu baju nubi. Dari rinni sadu tuan zi mangbu ra xiong la. Yi ca jie chenlu chensuru xie ya la yu nga sen mu xiong xie xie ba zhi. Baju nang yi ju yi ca kanga li duan ba. San chou lu yi. Mang chou la yi ca gu jin li duan sadzhi xie ju xiong. Dari gu gai danda ra tui ba ra ha jang gabu xiong xie xie ba zhi. Rang jun ji sa cha ka ki zu duan zhi da xigu pishun cho bu ba ba dang. Na ju chung chara so zong ki ngi nu chen pa ma bu tuan kong zhe jui xi di di du tu zhe ra xi ba dang sa jia ngui su ma chu la yi ca guo jie jie yi xi wa dang nia ca bi xu su guo jie gan ni se yu ba zhi. Lo ga chung chara ji lun zhi li de gu zhi xi ni ma chu la ya xi yi ca ni mo jie dar xiong wa dang yi ca jie xi nu ren tang zhe yu xi ya jie guo di wi gi qi tu ni sa zhe ri xi yu ba zhi. Na pyu so zung yi ca kan ge li dun ba di qin cong mi. Ya pi yi ca ni mo go ge su xin di mang cu la yi ca ji cheng lu cheng su lu dang ge ji yi ca do dang mang cu yi ca zhi zi su ji xie ya qia de zhe dong yue. Li qin ngan cu yu nang jin ji yi ca zhi zha mu tu xie ju yin xie xie ba zhi. Lu ga chung qi la yi ca ju do dang kui kuo zhang ren ba yi bi da yi ba do ji li qin ngan cu yi ca li di mang yi nga wi dian do dong a dang yi ca tuan kong zhe tui gu tang du dong ju ma zi yi ca sabri bi yue dang ngu ba zhe yi ca ji rin tang ji xiong nui jian di yi ca guo jie chen luk chen su ru zhe zha yao bu xie ju yin xie xie ba zhi. Zhe zha xie gu re dang ren ba ba wa ju mang cu cu yi ca li dun ji mang cu ru xie ju zhe ba dang gong peng zhu ju ru gong di dong wi rin tang ga qi la yu nga di yu se ba luan ba dang. Zhong yong su yi ca xia ya la do kuri xie ba dang yi ca xia ya gong peng zhu ju ru jia xiu xie bi ku yu zang bu du yu ba zhi. Rang xiong zhong dang wi yung li tin yi ca da gu dang li gu zhuk chi chu yi chu rang da wa ca ren ki. Li qin ngan cu yi ca zhe da xie dang mung tue sa tui xie ni yi ca zhe da yun ting jie cu yi chue nyang zhen tui ba xie di mu di yu mung wa yi ca la yun nga lun tui ba xie ba dang qie jie. Yi ca xia yu chu ci yun tui tu ru dong ni yi ca ji nui ba gang li lun tui ba xie jun yi xie sun yi ba zhi.
0: Daga li kong ni ni zu bei sar xie ci go ni zhong yang ge xian kam ku yu song xiong da xir cu xiong zhu ba yi rang zhong la nye zhob xia ju zhe bi mang cu ji yi bu xiu jir ju ter dun xie ri ka su jik bar ne dun nye xiu yu ba dong da da ka ba ju ter dun xie ba yin xin di yin nong do gur qian po xie bi ne dun nye yu ba zhi. Da ting ter dun xie ri nong la sa zhong qir dong zhe wa yu bi ne dun dun yu ba dong ye zi zhong qir dong zhe wa yu bi ne dun nga yu bi chu do gur qian po xie bi ne dun jik yu ba ning zhi zhong qir dong zhe wa yu bi ne dun ye yu ba qiam do zhong qir dong zhe wa yu bi ne dun nye yu ba nga ri sa gui dong zhe wa yu bi ne dun jik yu ba rang xiong zhong zhen zhe yu cian ba dong zhe wa yu bi ne dun jik yu ba de do gur qian po xie bi kong zhe ne dun yi ba jie zhe. Da ting yi bu xiu jiar xie bi xin kam ku yu dong zhe wa yu bi ne dun nye zang a yu bi nong xin kam dor xik dong wi ne dun zhu dong long kam qi me ba zuo ge ne dun nga zhe zhi ne dun ye nye rui ba zuo ge ne dun ye qiu yi ba zuo ge ne dun jik de mi ba zuo ge ne dun nga jie yu ba zhe. Da ting yi bu xiu jiar dong ter dun xie bi ne dun ka nian de zhong la zhe yu sa gui dong zhong qir de yin lei kong jie la nye zhob xie jiu de zi jie yu ba zhe.
1: Ting di lian qing jie zun zhen geng kua di qian dan la ba qun zun xie xie qing gui qin nan ji yin zhun xiong qing lu dou dang palam xi zhe pe zhi zuo xiang ba zhe xi jie yin. Ting di bei yong san niang zha lian qing xue ca ra da zuma qi ren.
2: De ling ge duo ni
3: de ling ge duo ni
2: Kāsāng tūnbī chāng tīng dāng dērīng shōng wē sāng zhū lī.
3: Māng jī tō kūr kēsā nām.

0: singalenge tingdi pejong lungti nyin tin li kong kamge lungti je nga dang ni ju bi hyulam xie bi le chen nang zhang xiong jong jian a zuo le bian sang na san zhu la dang la kang de ke jian jiu dou guo jie dan ju mi jia de zhang de nian ju zhe jin le jing di san ge dang zong ji nang kin ci ling jian zhe dang nian zhen xiong jian luo zang xi de xie xie qing ge nang kin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci jin
1: Hwa mre din tun zu bin de xi din bu zu ni mre ka wa ra pin chun zhong da bi ji nian zhe ji xi bra gun de dong ge

0: 좀 체이 인가 장안이 친예야 체이 인가 자선바 니마나 지퀸가 그마도 다와 10부 대지 도진 테메비 나바 케르지 다왕세 나그로 심푼 너니 셔더 대지저 제존이도 하진노데 나라 손도 우 칸라니 예람 셔로 블루투비 치라 치라 메즈퀸가 데노이나 친예 섬 체이 인가 장안니 친예예 체이 인가 자 숨버 니마나 존다 니나제 케싱가
1: Tene dada wa riri la, jitan saa ju mi lao gen juwaan ka kamkhe che cho riri dao. Tene pyoda yipan dala chanso na, jia la daan dara zakar nam juwaan mea chu loong suam jie, kamar ju chiwi yo jia nangkur chea cha ji pap zindrae. Sebda ci juwaan ni paasan chen dun sar lakwa ni pi uida xa jayi to cha chu to loong chow. Ci niya gu ni lakwa nam ri kamar ju yoreng xa jayi to nangkur chea yang cha chu nrae ndu hi. Ta da wan di zada kama ge jordan nrae wa te la ti ni, jena chapa ge pa chi ten ng buri zi dao ten sebra chi chong ani pasan jin to sa lakpa ni bi ui da xiaje to cha chu tolong chu gi kan da da wa ge pa ti gi cha chu ti ng buri zi dao
0: de ni pe da ge pa ge xi im ba chi go le xin na la chi pa yi ge nga din ju ji ju ni ju sum ju ju ju ji ne xue ne xi ni ne xi sun ne xi nga ne xi ju sun ju ji ji go le yin zi quan ge da gong le ni ge pe da ge pa ge da xin do di xue sa ge xiang la de rin ge za ge chi jiao go le mo de qi na
1: Tene ta tereng ki zaka tsibyo shu na, tereng na puu meta lu dawa yipi tsipa nye xunga, jida chukbi tsi chio, riza lakpa, kama chumi, njongchu chuni, chuchin garme, jiwan zao, xaadu nge, padi kal, pontong loo da hachi nubtu, tereng namgo na nyi nji nanggori, ngaru chuzu gota siru chuzu yipa nye la da sutun saam kal. Saani puyus nye xu chuo, za pub, njongchu chulang, naani puyus nye xu dun, za basa, njongchu salang, ten di bujo loto xu tsar.

0: yeyot barre. Shunu tege ki tangwa cha, shunu tangwa besu. Langarre, shunu lam chebre. Chesan di kanlu kanchu sikre, lezen sinye di nye ma kanchu dedu zan di sikre, gyaga lezen nere, pyaga lezen, nye len ya gaj mangzi xa uras. Hakob kuwa sikru tsu, hakob kuwa uras. Ran cham dul runa, cham do sa di karakdo. Chun nye di karakdo, bo di ngwa xa mkuwa uras. Rin nek di rop tsa ma xe na, zu din takda di mkuwa, di des. Nandum na, yunam kandre sikru tu, danda nyancho sabay rwa. Diga nyancho sabay kanli ya, shundi kachik. Bēmē sēbē yāgu sūyōng gu tō, kōntu tā gēs chē, kāndē kātō ngā rā tsū, tī tāng lē rwā. Tī sāng tāng bē nā, tā lō chū gu tī kēn tēng guā tī gēs chē mū. Bē nā ngā tū, nian tī yī na, bār yu bē yī na, bār kē tūn tsū, tī chō. Kua yā, tī mīk sē kī lāk chē tōn chō. Tī chē yu tū tāng, tī ndrē kōm shī yāgu chā bē na, ā Jazi toga zhungu saji, bati zhungu bari gaita chimshi tumruwa, di kandai shi tumbre. Di zhumji ba zhubu di ngang washi ngu yu. Khunzu karchi na, khun tu sima di na chungsi tu bachi, shingya kaan tu bachi, misi nyambo kaisi, karisi gu yu, chik chik ru, karisi gu yu, chik shi. Jazi dos jazi, jazi toga zhungu saji, bati zhungu, ani sirik, ringi, shubdi, zhumli gaita chimshi tumruwa. Ngarang zhu diya, sadyo sirik. Sato seri kandar tu koya rinne kiamcho tu kachin mangzi. Kachin mangzi tor totong shebi na ki tuwa ya dreyo minata dreyo mangzi. Kachin mangzi. Awa ngancho lezen tenre sotu di kumshi chabi na ane yao chagadu. Dime na sanyi loa chak yuwa so zang guanda chik tuzer ki ane sanyi shubwa so zang rachin loa kar zang karchi wukta. Te gyanla dumishira sun suwa loga yuko kenja supinzo lagi. Ngar gir di. Dandiyati, yundo chitarwa. Ani nandu sa, sami, sami rimi te tona nanda. Chetan, tether la sobe, ta dokto shebi na, nyen chi inere, lung chi inere, lezen so nyen ki muna shebi na, teb mangzi daya, teba mangzi saya, wata di kechambu shebi. Resha, ta nge do, chitelo terwa.
1: La soge, tuji che, tena nge nganzu ji, gen nama nganzu son ta gindu le sewe na jina, Tura kuma kalora jaji guji naya teche, ane gen janzu lai na chi tura sabake go tsuse che, anda ta teta shi go che, tendeke nawa tendeche yundi tsamba nganzu ke lunti nyinti ke ta chi genraba namba ka sanlo kandre yose, ane bato kandre chung yose, ta nganzu lai na kandre che go se sene, tendeke yun sonde che ke nawa, ta yang go se genka ta ki tendeche na pe sengu tepo ke, ka te du nganzu chanjun rodu tsamba, chanjun tsamba ze, ta to sacha te la lam kandre rendu, chu yubu kandre rendu, tendre sa udure chi chi manso la ngu su yirin mama manso ta sem no la ku ni tindri chi leka chi di zamba
2: ku kui yong chini an zhugu li ya ku nangyu ki yi chi chi chini
1: riba
2: chi yi chi chini an ya chi yi shung da ya piu yor
1: di ya ngu su ngan zhu ke chi nan ju la zong ri tindri na lo zi na jia yi ka lan ni hi na zhan zai ju rin da jenpa shang se le ngan zhu yi na chi di ngu ke ta mera genpa namba ke cha to la ta ku namba ke di ngu la lam chi ting cha ba da Di kāla ngāntu, tato mūntu tōn rōjū tē tā, rōbē mātsu tūrā tā tūng gōjū tē. Pē kē chēngbū jī yīnbē nāwā tāne shiong tūjī chī. Lā sō, tā tāne ngāntu tī tsui jēngbē jī tāng kē, chī tāngjū tē lā kē nāmbā nī nē ngāntu kē jī tūrā sābī lōng chīng kē tā jī yuān shē sō lā yīnān chā tē kīntu tūrā sābī pē jī pē jī lā rē wā tāng. Mīndi kāntan rā yā nā jī tōng tū jī sō nā jī ngāntu tūrā kā lēn chī tē, jū tū jī yīn lā.
2: Tā yā chīn chū kārā sī nā. Pyoge pyoge tiriwa, ta yinpe yinan karisina mi tata pato tomo kumtren tanga yangtangbe udiwa la pyoge. Chasha kankala yabzo gyaba tar pyoge chimbo chung, chinchung yang karisina, ani tile karisina pyoge chewa ta tile pyoge ani gyoba, tile pyoge ani karisina tindriki pyoge ta tenpa yunga yake karisina mindri shuchu ta. Ani chinchung yinpe na nga tato shungi ki nungri nyingringi. Chacha ki tindre chawa dunga namla himpe yina shukuya shinta akang me, riba ta jik tata ngaranzu karasina, chiki chale di agu dugu.

Kang to ngar wi tiem pur tiene, kang jong sa shi chi mo ro zhang dang chi wi li ge sa ba man te zang jie yin pa re. Seng na ba zo gong de sen pa tiene, da ri jin jie bie san tu zhong qi se bie guo yin.

Kuba namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye dongi loji yanggar shiba tang jima lomu tso tang jiba tenzi jaja dongi loji kazang meido shiba de nyiri. Chobo so loji de nyela gabo shiong na nga zulinzi jia kaba anjang choji jie ge nga nga du jani riko she chole ri. Ya chobo namba, xiang la nga zui nan ju jin senpa bu reko shibi lo ji do long chin kabar song yang shibi na zilin zi da de si yo bi chobo so gabo chobo yong wi rewa yo. Ya chobo namba, ta tari ka senpa bu reko shibi lin zi nong la senpa bo wang chin do jiang cho di chin wang mo da rong nga wang jiang cin cha shi da wa chi reko shibi lo ji da de si yo bi che na ba nga zilin zi na xio bar ga si xia ji yin. Ta nga zung hui la yi zi nan li zong ni yin bi senpa bo wang qin jie pa yo le yo bi pa ma do zhubu zhubu yong ta rong sin zhu tan jie la pa wu le ji an hu gu ge zhin xiba di jie nian ni do.

gyachewe senke namba ngan pejong longchen nyenche lekong kangge longchen je senda chiti len senke gegen lozang nima yin teni longchen goma gana la teni zo jiten nga zo kanghe yo pare se di la tem sembo chage ane jagar je yige la pen len de ta pege yang se so ye deso ma ten le pache yu jis la ta dati riba ge ten chi tani sanchu pa da tanju ni da ani zor chi bi ge ta dati bi ten chi chebo je se ni tante zamba traba da ane tanaan go chile ane rinba yendo tani tenma ngadar chi kasi la peji dati ge peran da kandri chi yin ba da ane tenma shedar ge kasi la ane peji dati riba ge go la tani yonda yonda kandri chi shun yo ba da kipa soso ge nze bi ge dati ribi ge tenji trajen kandri kandri shun yo ba ane ren yon de ane nyere da tingre ta tata lo tuku par de nga shi ji kipa ran jen ge tani dati ribi kor la tani tenji kandri kandri nze yo ba deso ge nona misa le chi chi yo ba kandri kandri yo ba oda deso ju kor la nga zo ma shukou ge zon rabu shini ane hiba tani jin tani londo ge jil nga zo chwasan ge yore tani chwa ti singa kor la tambo nga zo ma tade chi sakhi ge jin chwa tambo de chari se di la peche tani dati ripa ge tenji je se ni oda teme ge nze ba je yo se ya de la zayu chani nga zo ge kong da jin sen dhuzi kane de ji yo ba ti kor chwa tari ta de la fondi goma nung hi yore ji senda ge za koran ge njuk de Bakaran is a jeba lisa, o teshum. Then the tsawa jebas, ya, sing de la teni, any kiba momojig, that be tinji jets and barres, jets and yosares, any, not the jibachi gure. Teni, ningbachi, a cherry said dealer, that sanjo bada, tanju, gutsawa coronanona, tanganzo, any page gigan on gochinji you get, and dojengi you get, and yanju you get, teni mean down, see down jeba gutan, la soba, and then jig, na ya mambochi. Tangazu big geek trader Yuadena, when the Santag Yung Korang and under, they so cassibuj Mandus. Tidal to maybe Jinzeta Zai Chanichiri said, only Santaza, Mainbag, Yung Yembag, any Yoba, Yosipa. Oh, yeah, a Tendrik Tony, not to Separ of Jilanjik Tony Sebashiguris. Then he Tenji Korang Kung goes on Rabashi by Yena. Then this is Sanji Jansog and Zibi, any Becker Yasin say a Pesha Tiganona. Ani tuyame ke dhati pi tenji je tsamba di sibo ya ba tang. Penche chichi nima ke jiwaan ke dhraba ke nana ya. Ani tuyame sambo tra ke lejar da gort tante. Ani nze se ya o tela teni lejar la dhati pi tenji je yo pa nang yin tela gort tante. Ani kap teje teni peji dhati pi tenji la ya jen ze ba. O ya ta teso ke thoni ini nga su jipa she ni. Ani yo pa te ta je ge yo res. Nyingba chere yi se dhile, tenba shadar ju kipa nangan zebi, dati ribi goji tenji ki nolang misal sasha penda da kanga jansin ki yigi yorwa se ya, tenji ki tenji jingdo us. Ta tenji nda haja ki zui ki jingi chadi yoris. Tendele pe ju kipa dragan nolang tenji nda la nginzan da dhinjo sheta mandra kanda yoba re se ni chua chi kipa. Waya ta tila, chik chape chaten po chong laso ba, kipa rikchiki tini sabayin jinzebi yigi yoasya ndi yangin la sandak tsa yomaris sandak tsa di sabayin jinzebi yigi yoasya ndi mapeshin ndi magishin ani shis yunga jiris tini dila sandak jikoro mapen rabo diris ndenri kita kipa rikchiki nginze chekyo ris tini nginze sheta tambo dir nyingba di chari isa dila kipa rikchiki yigi yoasya yangin la ani sandak tsa maasya peji dharibi tiji chimbo je yoba Tini sentan ni de yoba teyang, ni ronzon chi zang tang, ni katan ba dehi, tenri ki nantala so ba desu gong nong. Tina, tini sentan yoba, ma tse, ronzon gong zebi ki sentan gong dreba yang tenri yoba, tenri si gyo res. Tini disi la, de sentan je ma pen rabu res, na ton teke mandus. Wen cha ta tanga la ngang so, tini peyi gong nong na yu de ba ngisi nja juwe pe ke, sentan

다 그지 라마 지상근다 들었더니 니가다 드락깔아봐 아 군이 장바 타진이 그 주피바 주피가지라다 라마 하장게 투지니 아니 자대수 소마다 야보 기 타성디스를 꼴아 근히게 민스네 민지다 아니 근히게 민나다 양진 드피 도제세니 아 당그지 다마 바다르 드니 젠게다 군노 투지 레치바 가슬라 아니 사샤다 쫑그 자히 험보 드니 위지 대사 첨보다 센지 게스 나서바 대수 소소라 패니 아 따티게 되지 드니 라마다 Trabadang, ane pembo dang, masha pomo laso ba teso la ta, tene chu nanje, tene rini lo tishi je laso ba ta teso mambo je shalin ze bari. Ta mambo buji kurik turi dang chenche la parang, ha le, yuan rabo jo choni, ta koran chere se dile kor, zut kawar. Ten yu desu la, tana nungo zute ta, nga chi yanje tribi doje ke, kon zeba chenlen dang cen nyan rate, ane wizang kasa kamen hajang ke ta, cha chemo rabo je chasong bari. Tene shene, ane shili ta kuri la loma ya mambo je shung bari. Tak lama kan orang cie traci awat eh, ni ngawan cecam, gomal haram agenda janso, ni mondo nomeh, cendok pabahla, ni cizang hodot, lasu batin di kiri ningdenje, tak lama mamboji, tinji cuma, ni thamal tak raju jonga ba, suruh citon jaja jadi jading, kalau tak kuri kehibas, jadi jading kalau kehibas, kat itu guno, tinji tenggur papa, wada tinji jadi. Tini kongri ke ta ka zonan cun ba nye na ta ngan su ta ndo shu ju kuo lo, nga shu ju kuo lo, ta nye rini ju kuo lo, ta yongil haba da ta lihi jiwa da ka ni se melon se ni. Shilo jito ji ja denji tenye ke lo lo ta kongri ginze pika. Ta tenje ke ta dombi ke ta sumu po de san haza ji ke ba tenje. Tenye de la ta zonu ke zo chere jina kongri nenje ke ta ndonga rini de ji ba tanje la nere kiba pati shen ba ji cha ba diyang zawi chani kongri ke lo ben ta hajang ke yabu ji. Tengi nye bar, ta tesari se diri, ane nge chi lama chi zang, nge chi dama badara se ya, o ya, kuri ta ge gendu teni, ane kipa chenbo, o cha sumba ten rich. Tachari se diri, ta nge chi yanchi tribi doji ngin zenam, dodiyun rabo chi yin, dodiyun rabo chi yin. Zenam di chana ta jiwaan ku korlo, chi chi ku korlo, nga su mata de chi yin. Shetan ka lo, shilo chi tong je ja chimi chuk lo lo, nge chi dama badara, nge chi zang ka, ane sati chanlu se ya, Tidak sampai. Jitu jadi cuma cukup. Satu calon tegun orang, senda juga orang yang rehat jatuh pasca waktu mati, satu pensiun juga lupa yaya ini. Tapi tegur tu lama zaman. Tidak ciri. Tiada lah kacang kasih pun nadi bujin zebari. Ani jilat tak terat tini. Ani kongkul lama tak yang cipta dojek. Tapi lihat jambi yang bodoh. Kali saya melon seni. Senjata pada tanjung kita zebat tini tu. Zebat tidak ciri. Tiada lah tak zebat tini tak beli sembah ini. Tapi bayun doy kansan kansal lah. Orang Cina je cina itu korang ni dah jiba nangis jita, cahaya bawa tu nanti. Tiap itu la, biji datuk pereng cedera, cik kacau juga ni bateri. Yang ke habar tu, ikan je lalu korang tu nona, cik kosih mawa kita, tinggi cahaya. Orang nanti je cahaya biki jenseng tu cina jiri sedila, lihat juan buang bos yang dala, korang tua mawa kita, kita cuci kaki juga. Cik cahaya sedila, tinggi korang tu, cawi cahani, cikcik tu nanti sampai. Tiap itu cikcik tu ya, hajar ke dejo ya, hal lebar ke dejo debu, dejo pita buk tu nanti sampai yang tu, I Jina ngala dewa da, nina yela nzan dewa kichin jiwa. Yenji chere se dili, ko tsi nyunyun jiga nona, sanju baji nenga, desu nyingbo tsoma shuji dili, ko dini dega bari. Ndol chowa, nyingbo jiga diba da. Tene, desho kichana hajanga dewa yinza, yela nzan dewa. Sanga chana chere se, desu go nona, nrehi jayu nkasa la, sanju baga nona, kama siba desu, hal leba ga kasabu ga toni, saka tueni, chega ba yinza, sanju ba, korana goa le mitoba jina, ani jiwan korang ga toni, pa yang ya bayna sanju ba ni nga tan chi chunta ba da ba ni chi ji ba de yun de ju kro te ja ga nan de kro ng to ni ye ga bayna sanju ba kro ng na zo de jin ju ge na ya de xie xio ro de de jin ju ta zhe wi ge che da na ye ju ko te sanju ba ge no zo de xio ro ta wei ja jin ju ta man de wa ge ya na jin ju ge ma zhi ba ge ci che ka ji de sanju ba ge no si ge ya ma le pe na nga zu ye de zha ge che ye xie zha ge yi Jendak yang tap, yoyi yang tap. Laden jika sila, takhe jitu tap. Laji jika jitu tanu buti tap. Ayah, zosi jika sila tanu ruto tap. Jendak jika jitu tamaya tam tap. Tu ti ton tam tap. Jini temanya baga cici hing, jing hing hing la soba. Ndenje ke ta, jinju ko maju baga cici teso te, zawa korang nun kasi giyo mara. Jini totang yesu ke chani hibaya na, shedra da nreda ke totang yesu zang mato na, yenba ji teso te, chi yenba ji totang yesu teso te, sanje ba korang nun si mara. Wenja ta jiwang nona ta mis karinda teso kola ta sakati yore. Perna jiwang nona chik wanda tamba yina ta sanjipa ka ka za koronan te de tenja pi ka che teso yiyayne ta teki toto la kakonya mambo jiwa.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི Dendi tsisel jepa de nganyun tsinyom zorla. Dede nyeti yunkowa, denda kangi hideki sumanaya. Dendi ba tsiselwa, jepa dewa, nga nyua, ani yela zun lawa. Ndeji dede tege sanjipaji go yunde delad kotaba. Tendeke misagetako chichi mambu yodeba. Yonge laparte santaji korongo yegeje lana nigunola ta hachange peshe dewik. Tendeke latin che dewik chichi yodeba. Tende yobay yinza, ani tenjin deje ta chini deje rezina, santaji yu mambo tenje gu nolata chi, chini jishin rabo chi chabate, oda tenje ji chadi yoris, tenje ji chadi yoris. Tende lo, ani talam, nganchon de, sanji bari kasa ama chebi kasila, ani jiwang zasi tsing deda, draban deda tene, yargan yang gita, ani ngaro suma, heji gharamba tende yin. Ta tere ti seji wangi, ani cheja gan nande ngide, nani tene, chang yaji yin. Dendir da dirig fonten de gonona zawi chani beji dategi ani perala dirnga gu thoni shodon shi yo patidang ni ngi chi yang che tbi dojek ani zenam dodi chi da ani khongin zebi gi lihi jwen bi wa bo se ya san ji bi ngi jaba da ndi kor chi chi ko la ani ma sahita de chi tini ma shi ga ba oda tendi chi dendir da njula ngan zo zwa tini khaji ji ge ji de yin Jua kaki ji, sangi ji jua kaki ji ji. Jua tini tambo di chen yin se di le, penju kipa dragon zi bi ge, tini dati bi ge tenji, tini kaneda ji yon as. Tini nyingba di chen yin se di le, tini yangji tribi doji gen zi bi, tini lihi juen bi wambu se ya ge tenji nda, santa jen jeba gong nono chini jishin rabo ji da, yonche di koshi chihin rabo ji yin bi ge, jinsen, nyingba di chen di ji le tu de ba ya ba yin as. Dikola choma ge sangi naro na ani ta jile ani sunjipa ge zawa korang je tene tsen kanje sine ta yo ba yin ani dela ya kor jagar ji ge ge thon sen me ge bi jense kanen na ji yin na tene sunjipa la korang de jaga nu tsu jura mina ya kola njesha se ne kiba mombo ji ge sun pa de kanen da ji yin na tene sunjipa ge chuje ge no la ani ta yo wa se ne shuru ba ge la ji Ani cuci sih apa tu? Giba kandai je ina. Syarikat cuci sih ada zogi bijin sih kandai ina. Allah subhanahu taala senjuba jadi ni yang nangge nanti desok korla. Ani sendiri apa ina? Jiji hunsingu mana? Ani mantis sendu nang. Ani tak hidup le.
1: Lincin di zongji da, hehe. Daniel, jangan tu pincu da. Jisoo, da juyi, zhou nam cu, da ya mo.

0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjur.
2: Sena ba tsukun kan su, xiang la ma lam ne ga ma ngai sanjur shu yi. Kazong xie zhu, zhong gong zhong yang ki xie qie shu ji jia ki ji zhu xie xie jin ping ki, chao xin la jia dun chan zhe nan zhong zhe ji, bi jing duo cu lu nong yu ba zhi. Xie jin ping ki, dang jir ni dang, zhong gong zhong yang tia si ju ji yue ling yuan, zhong yang yung ling ting ki zhu ren cai qi. Zhong gong zhong yang tia si ju ji yue yuan, xin zhe bu bu zhang wang yin su per xiong ma na li duo cu lu nong yu ba zhi. Yodegi du cui xie cei gu ni jing ha zhu, chao xin la jia dun chan zhe nan yin bi, zhong gong zhong yang ki xie qie shu ji, jia ki ji zhu xie xie jin ping. Dang jir ni jie zhong gu dang, chao xin jian za zhu, tu zhu la zi gu ru nong yu ba dang. Chao xin nga zhu dang ki xie qie shu ji, jia dun wu yuan, jin zhen ang, dang jir ni jie par xiong yu ba zhi. San gu bi jia ke na li dang za tang ju ni xie du yi ba yin na, xie lu ni du ni sun lu xie da zhu bi cun du. Xiang sun li yin ga zhu li dun jie, cun da rang yin qin bu sun ji li dun xiu yu ni ngu cung cun jie lu sun nung. Zhong yang ki rin ji xin na, ma ngu gu dun chu da jie jia jia jia gu dun ni, nan zhang nga jia yi qie yi la dar xie yu jin, zhou zhu li ngi meng dun chu da ni dang ca yi yi li zhu xie ba zhi. Sang gui bi ka song jia ge chi dun xi jie ju ni xi du yi ba yi na chi dun xi jie ju ji xi lu ni du ni zhu lü cong ni ba ra chi ren jie wei yi dun ding zhu li dun li zhu xiong yi ba zhi ding zhong ji bi tou ngui ba yi na xi lu ni du ni zhu lu ru chi dun qin bi cong ni ri ba chi nga dong yi jia zhu ju ri zhu dang ca gu la ding zhu xi yi ba di lu gong ma li cong ni ri wa chi yi jia gu ji dang ca sun pa yi ba zhi Sang gui bi xi zi ji ni jia ge chui di di tang wu lin ni xi du yi ba yi na. Ni dui jia ge chui di tang wu lin su qin ba ju yi da tu zhang ni. De lu mi da mi ju niu cong qia gong da mi ju xia yu chui ji. Hu mi xu cu ru yu cang yi bi li dun zu ni tu gui li yi ba di mi yu ne. Qin ba mang bu niang gu li yi ba ju. Mi da mi ju niu cong qia gong ji nian ka da. Mui mi jing yi zang si li xi ju di ba zhi. Yi lu ni du ni zhu lü jia yu xi gan zi bu lü zang lin bing bing zhen du ru xi da zhu bi ci zhu jie ni ni xi da zhu bi ci zhu gu ni ba ra a zhi dang gan na cha mo xi kuo ji jia ke song po de xia jun ba dang a zhi ra jia de yong cai kang dang gan na cha ra jia de yong cai kang mo xi kuo ro jia de yong cai kang ji ni xi jia du an zhen du da wa dang zhong qin zhong gu xi man la zhu yu dian jia su tie zhen gu xie ba zhi
1: ga ma ngai san zhu ru Zanglin xie duo xie bi mi nu.
2: Palisun qin yi si lang ngogu zhu ling guru hama xie to ling ku ma ta xir nu nu yi sa zha pa di. Ni du an jian ji jia sa kiru ru xie bi zhu mu ti pin zhi zang bu tun yu. Hama xie tu mu tu ba dang palisun qin jie xiu ka gi bar du mi xiu ni duan bi cha yi ti nyan duo ngin ku wi nyan zhi dan li xie ba ji duan ni. A zhi xin zi ti lang bu tun bin zhi yu cha yi duan chu xie ju ru gu di dung yu ji yu yu ba zhi. Yin ji xin zhi bi xie ci gu ni sa zha pa wu yi na yin ji dang ba zhi si Australia, New Zealand. Kanata, Nui ji jia ke zhu ki, jiu dian zang bu neng wu su, ba li sun qin ji ma se la mei bi, dong xue jia gu no xiong qin, jiu ri ji, dian dui ba la nyang du ga dun xin ge. Sang gui bi rang xiong ju xin li zhong se pin ni xie du yi ba yin na, xie da nga bi qi ni ji ni ba ra, yong yong ji jin de jia qun mong chi sun jia ni zang a dang ca sun sun si ba di xie yi, de ji jia qia jia jia gu dang ca gu li zhu tu yu jin. Di yi chui, zhu ri mong chi nin jia yi xie gu dang ca du nga dang, ho ci ri mong chi sun sun sun dang ca nga, bi ka mong chi ni nga dang ca li guo ji, zin za mong chi ju dun ji de yu ba ri. Mu xiu tuyung gong chun ji jing lang song xiong ya bu xie ni nga zu ba dang, di zu bie xue xing kin li gong ji ching tun kiwan gen song gang li ya qi. Nye du, la sa zhong jie ji xie lu ni do nye zhu lu mu xiu tuyung gong chun ji jing lang qian a zang si dang ju ri yi di, do ni tu zha wi tu ni, jing ching li ga di, dom li mu du ri dang li mu du zu xie ri su la dong de dong yu ba zhi. Nye du, na ju chong qi la xin za zong ge du, nye nga yi xie lu ni do nye zhu lu zha ji lu du chong dun tai dong li du yong da xie ba zhi. Lun ci nong xin ta zong ge pa jie dan li yu yi guan gu dan song zhe xie di, lu dur cong dun ni xiong dang tie dong cong zu, nian tong ba tu, zha to cong nian su jie nong dun lu zhe xie ba dang, yong lu dang gu yue song zhe xie ba zhi. Nye di ban gui zong ge xiu ji sun si ri chun de dang, sem de su ba ri cui da yi yin yu di ge sa bai tu wa dang zhang er ti wei nan yi qi jue dang song zhe xie di, xiu za ren mang bu de pa ma xie, za sun chang zhe dang, sem de du qi cui da yi bi gun du dang ji du zhen za gun bi gan ne se yu ba zhi. Sena ba ting di du si ri sang ju xue cha ra.

0: ta goli chanje jara sakor chejara lutin ju
1: yi yi lang dor sa den ba kana chi je lo tu zo
0: be jian le tu
1: be jian le qu ling qi ni
2: sin ke na ba zo gong kan zang da da ne bu jiu long chen jin che le kong kang ki long chen jie bu jiu lo tu xue ju zu ri xiam la bu rang jiao jiu mei zi kan na bei ge zi xiam jiu su ye zong rei na wei bu jiu lo tu le ye zong ni bu me ta lu da wa yi bi da ki ta zaka tsibyo ko ngu tu do du che xue ri lo za xirang ni
3: re re re ding ko yi ji ra ra ge tin ba ju ge sa gi nya wa yang ngong en zu lang ge qian jia zi ya ra ta qiu mo lu da qiong wa ci zu nam lang yue jie nga qiang an ni zhang di wu tu ya ra su gang qin da li na qi dang xiang xie sa ke de qia ding guo zu jin de jiang ba de yu ma jia ba dang lu jia ba qiu dong wa ji xia gui ru ke de za tang la qun ten dong dang qie ji xiu ning nguan gu ge li ge ye bu xi gui zi quan ge da de nong yin na la ci zu nam lang yue jie nga qiang an ni zhang di wu tu zun da bei de yi ba ge wu tong ge zu xin ge de ni gang qin da li zu da pu ge gang qiu de yin na da long ban da le pe le ji do de ni da na qiu de xiang xie ge sa ke ke xi le da ren yi qia dui nan guo zu xin ge de ngui jin de ge jiong ba de ye le yu ma jie ji zi len ra do lu jie ji zi len ra qiu tong ji zi len ra de ye ge le ge ya mo zu gui zi quan ge de ni zu ku ge za tong li na la da qun ten dong zu ji ge le ge de yi ya mo zu ce li do ani xiu ni nguan guo ge le ge de zu ya mo zu gui zi quan ge
2: Tene tsi chukswam nidu dhoji ngacha nyi ni nima lang kichayam tisung. Dabdaan jam, rangdi tsi chukswam ni shidi tsi chukswam par pomtong lo. Tuyabzang roko to kawa chadu chungzin dro. Uyizang lo je hingbi sako to kamsu tsadong pavar tin. Sui tin ta nuyambi kongo sa gu. Tsi nye je nyipsi ta ngacha yi ni ya tomi rangang say. Janna to nro tsetsan tabshin. Ya tsin pal, pahamna man tui kiu. Sa ngama la nyato tso. Temre rikba. Ta peda yiba ki tsipa chukswam nidu dhoji ngacha nyi ni nima nyechep juu ni nangni nima ki chayam te lang chayam sunshida. Te lang chayam sunshidu ta dawa riri la dada njaham da tsobzol nyi dali ti nangni tari dawa ndi ki dabdala chansona dada njaham ri dao. Tene peda yiba ki tsipa chukswam ni peda ngapa ki tsipa chukswam pala pontong ti chokana ki da sina pontong ti lor ki dao. Tene hing ruo mangso ki yigzab gujik tuyabzang ruku sakota kawa chayadu chungzi nchoo. Uyizang loje hingbu sakota kamsi tsadong pabar di suyuti ta nyambi te gila hongo sogo rizay dao.
3: Riri. Tsi nye sum, chi yi ngachia ngani tsi nye ye, chi yi ngachia sum pa nima naa zi kwen ge. Go ma do, dawa shibu, deji do jin te me bi, nga pa keru ji dawa ng si, nga gu lu, simpun nu ni xe do, deji jo, zhe zo ni do, hachi nu do, nang la, lu nu wu kang la ni, yi lam xe lu, pu lu ju bi, tsi la chi la me zi kwen ge. Dian nung yi na, tsi nye sum, chi yi ngachia ngani, tsi nye ye, chi yi ngachia sum pa nima naa zon, da nina je ke xin ge.
2: Tene ta dawa riri la, jitang saa ju milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peoda yipan dala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam jie, kamar ju chiwi yo jia namkur chiya chaji papsi nrai. Sebda tsi juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong cho. Tsi nye guni lakpa namri kamar ju rin, xajay to namkur chiya yang chachu nrai nduhi. Ta dawa ndi zata kama gi jordan nraiwa te la ti ni, Jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chu gyut. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi ki dao.
3: Deni peda yipa ka si imba tsi kuali xina la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xio ni, nye xio sun, nye xio nga, nye xio ju. Sun ju ji ji kuala yin zi kuen ge. Da kong linga ni ka peda yipa ka da xindo di xio sar ko. Xiam la dirin ka za ka tsi xio kuala ngu zi xio na.
2: Tene ta tren ki zaka tsibyo xio na, tren na puu meta lu dawa yipi tsipa nye xio nga, jida chukbi tsi chio, riza lakpa, kama chomi, njongchu chuni, chwe ching garme, jowan zao, xaa dungi, padi kal, pontong loo da hachi nubtu, tren namgo na nyi nji nanggori, nga ru chuzu gota, siru chuzu yipa nye la da sutun saam kal. Saani pyo sunye xio chow, za pobu, njongchu chulang, naani pyo sunye xio doi, za basa, njongchu salang, ten di puja loto xio tsar.

Chorong guko te lo re la, jo gudian cheri xe na. Lo re re wo chorong guko jo rongu. Nido chapan te chitara tingkil ce pa ye. Chorong nido jo nguwa yinjir la wi. Zolan chetin zanzo jo chorong nido ka yinjir jo nguwa tara. Lo re tuji tara guko lenian ce pa guwa wi. Nido chapan chudwa ce je ye. Chorong gumi la rai sanye rai ye ye la. Lo re chorong nido ka chisil mra wa ting. Chorong guko sapa jo ce. Tazi nido ngengu ka pino tento. Guko joji cha chitonta, zangkura nini zangkura yoye jisa, nido nguzi tenpa yenbi. Chorong ton yona, chorong cha nyanzong ni chongwi, ninka jechongta tongtoba mazi. Chorong nido ma yinba langguwe ninka selto. Dira ting, ma chome chorong chibi duce matinpe nganji, zangkura nini sambar nung, chorong guko jona zung. Chorong guko jokou cha zadea na, guko cha tingrung. Chorong guko jo manyo we dal cho ne lo ji par cha tse para. Tumarang guko jo ka tin ni jo gu pa tong. Guko jo pe pa to zangko ye yen gu. Guko jo nyo we tse pa yong chara guko tin cha jo na zong. Lo ji len pe tse pa tong ma tamar la guko tin chi ma tu jo mu gu pa te yen. Guko jo pe tuko na. Nanjin chorong guko jo ne zangko ra ni ne yong gor ji. Tusin gu zi chupa yen la dal cho ne ji gor ji. Guzi rang yin jihin tan ruwa ri. Rongjal cha sani sosu lo re chang rang mong da chi bi du tong chi bi tu yin mungra we gow se. Guko jo bi ma la chang rang chi bi du zi ma tian bi ngan la. Rang gu ka nupa tian kara ka ti zi chi. Sani sosu rong guko jo bi du zi nir da gede zi de. Guko ma jo bi ma la rang gu ya yin dian chi zi gu bi du yin dian gu. Lu tu da guko jo se wa nian na chang rang guko de xia xin tong yon na jibwa jo wu da jo gu. Ma tama tong na yin lo chang la tomara pangu xia xin da jiao gu. Ziba lian na tong lo chang ziba la la tu da jiao na zong yin. Chua le chang wa nyang zhe ne tong chua do rong yin cha nire zang ye bi. Nibia xia xin da chang rong gu ke jiao zi chua do we nying kan jiang zi bi. Ziba wu da jiao gu. Chang rong gu ke ma jiao ba ngan tong jiao yu da gong da la tong tong zi gu. Ka di ma li bi hui jian tian zi jitara ta chi zi gu xie na. Chorong guko mutre pe me guko jamurang. Chorong guko jace denja yen me yuen chung joshila mabon jiwa tong zhomba, nazo longba, ca jeba, nguo nawa, nguoye kora, tong jibar, jomien longba tong juba, suba nawa tong xewa soja nongchalan jangsa pe guko joji kama sanche dine yelan ro guba tong. Yela tenji ngaso lipo zi gu yan, chorong guko ja denja kati zi ji. Rangpa soso niyang hengu chenze lekang tong, guko jabe lekang ji chanrang guko ji, jinti mingbe nongza la dagyo chilin zede, daji ngunzin tong tachi suja zawa begu.

0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa shigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingchin shuntang.
2: Shangla chanrang jitrang kengu jibi gora ngote xeche na.
3: Jai na nyan jain cha zatang la tonong za gu. Zatang luteng gu kete che na un. Lu cha ningu nupa jetur tong to. Nangze nangche wa rai ting cha na. Lupang detong la xanta ne de. Njiji mala ka cilie nyamba tong. Luteng ka nidong gu pe nupa jeyin ta cher ne. Chanrang cha nidong gu se. Tewe zatang luteng gu ting gu de. Gong cha tong nga cha ci yo. Tier je. Tsoche pyesheng su su, luzang suji cha rai nhatsu tingba tong. Tsoche pyesheng su sindu pi, serai mongta tinggu. Zatang luteng gu tinggu ba tong, mongza mongtang zi morang. Tele yin cha mongbo tang na zong. Nipa na ronglo la zongda wo, cho la tongtong ca gu. Ronglo la zongda zi ni changrang hengu zi to. Changrang cha nido di, lo bi nido ye bi nguje gongrang la ritok zi ji. Yong chara ronye cha naka la ri ni, ngu qin jawang xe ri. Tewe jimbar lopar tsumma tajana senda kaji. Nanjian yon lopar tong, mei, na, ka la rito maja na zung. Tele yin lopar tsaka ndoji kwenye yonye yonda tsumma tsaku. Tatang tsarol tando kao katang jagu. Katang je nido zawa nyangu muta na ung. Katang jopa de nido pinchen la nguwa jenyang da tongwi. Cito zungbo tseje je yin.
4: Dētāng dēnā, tsūmīn sī shū pū, tsūmīn sī shū, dētāng kālā yōng.
1: Lūsīn dēnā, tuēndāng dīshīn yī, tuēndāng dīshīn, lūsīn dēlīn yōng.

0: gulli chanji jara, sakur cijara ludin ju.
1: Yu yi lambar sadun ba, gana cijia lotu ju.
0: Beje lotu.
1: Beje lotu rinchi.
2: Sinkhe nabazo gong khamza, dada ne bejo longchang jimchay lai kong, kankui longchang jie bujo lotu kyoju tu churi. Xiam la bu rangjo jo mezi ka nabri ka zi himjo soye zonri nangwe bujo lotu la ye zongne. Bu meta lu dawa yipu dapki ta zaka cipjo ko ngutun dodu che xiori lo zahirangani.
3: Re. Dinko wii jira ra ye tunpa jokar sagi nyawa yango ngendo lang kichem jazi yarta kyomo loda kyunwa cichu namlang yue je ngacha ngani rangdi u top yarsu. Kanchun darli nacho dang shangxia sako to chadun go tsu jinte jangpa la yoma jaba dang lui jaba cho tongwa ji xa gui. Roko do zatang la chun ten tong dang chab ji xiongni nguengu ka liga yabu xe gui zi kuenga ta tenno ina la ci zhu namlang yue jie ngacha ngani rangdi u top zon da peda yiba ka u tonggo tsu xinga dani kanchun darli zo da puka kanchu di ina da lungpa nda la pa le ji do dani da nacho do shangxia ka sako ka xila da ren yi chadun na go tsu xinga jengwe jinte ka jiongpa di ye la yoma jie ji zilin ra do lui jie ji zilin ra cho tong ji zilin ra te ye ka liga yamu zo gui zi kuenga dani ro ko ka zatong li na la da chun ten tong zo ji ka liga di ye yamu zo cali do ani xiongni nguengu ka liga da tsu yamu zo gui zi kuenga
2: Tene tsi chuksom nidu dhoji ngacha nini nima lang kichayam tu song. Dabdan jam, rang di tsi chuksom ni shidi tsi chuksom par pomtong lo. Tueb zang roko to kawa chadu chungzin dro. Ui zang lo je hingbi sako to kamsu tsadong pavar tin. Sui tin ta nuyambu kongo sa gu. Tsi nye je nye psi tayo ngacha ye ni ya tomi rang gang say. Jana tun dro tsetsan tab zin. Ya tsin pal, paham na man tayo yu. Sa ngama la nye to tso. Tembre rikba. Ta peda yiba ki tsipa chuksom nidu dhoji ngacha nini nima nyechem chu nina ni nima ki chem te lang chem sonshida. Te lang chem sondu ta dawa riri la dadan jam da tsobzol ni dali tina ni tari dawa ndi ki dabdal chansona dadan jam ri dao. Tene peda yiba ki tsipa chuksom ni peda ngapa ki tsipa chuksom pala pontot chokana ki desina pontot lor ki dao. Tene hingru manso ki yigzab guji tuibzan ruk sakota kawa chadu chungzi nchu. Ui zang loji hingbu sakota kamsi tsadong pavarati sui tita nuyambu te gila hongo sogu rizhe dao.
3: Rizhe. Tsi nye sum, chi yi ngacha ngani tsi nye ye, chi yi ngacha sum pa nima naa zi kwenka. Gung ma to, dawa shibu, deji do jing te me bi, ngaba ke.

0: singa chobu namba tin di pe jong long tin yin tin li kong kam ke long tin je nga dang ni ji bi xu lam xie bi le jin nang rang xiong jong je nga zo le bie zeng ma na san zhi la dang la kan de ke jian jiu dou ke jia dam ji tue cha di cham de nin jiu zhi jin le jin di san gui dang zong ji ba cai ling duan zhe dang nin zhen yun pin luo zeng xie de xie xie qin gui nan qin cai wang ba zha la ji yin da zu ma ci shi
1: Lordin Jumingang, Dun Chinser, Danzin Yabu City, Persian Gatunji Tony, Persuasion Rotuni, Lordin Stunga Kowar, Din

0: sina nama do zhubu chung chung chua, da sun chi zhe nin xinba de ne bi zhu long ching nin chi li kong, kang ki long ching zhe si bi lan yi chi bi lin ching di shi. Nga xi xiang zhun yin, xiang la men tu ngu ki lin ching nin shu.
1: Xi bi zong yi.
2: Xi bi zong yi.
0: Lūchōng zhōbō chōmō yō dā, dārāng gā shībī zōyīn dōng jū tū chōn nō, shī chē nī yīn bī lōmā gā zōng nō bō gā jī tō, mōk jīn zō tō gā zōyīn dā jīn dō jīn yīn.

0: Nyeke trobo namba, hiawla, senge kaba ngoso le de chewi kode kyunjun yin. Minga ngari sako ale dewa chehyo che tiso le yu. Lengo shanzu chi nangzha du cwe tamzi che lenju drejo yuwa tam, nangzha sapa lengo tsamde. Zimon digi yuwa so, sho gongsa ne ren cwe chi namba ngay yu. Senge kaba che yunyi sambi atri nangzha che le yu to, lanne chungko che longyu kwen nyambi oda dwa yi yuwa tam. Samba te ne, nani ke dawa chupa saunye delongo tu te, rige shobo long simba re. Gondui lenzang yangne, dalui dawa yeba shoyo ne, lengo shangzu sheba tang, jentu chi hyoto leja tang, longyo atuin, tege le lao chongwin zute che la gondui njonyo tong hin. Minga, leja shibi lenbo chi jaja guch goson lenju se ne, lenju dewe tuin sabso lenye yoba re. Zhongguo zhenzhu yulang ju tongbi leja tongbi cei gongsi senge kaba yunyi sangbi namzhao jie la zang genko wa. Zhao shuang quan jie, nga zui nian da zoba yich yin nga la re guo le zhu xie tu ju ni, ne xiu yue gu niu cien jiu su tong di, bi cien gili xie ji yu. Sangba di xie rin cien la, mi jia da ju dun xin bada, quan mangu guo dong xiu ji dang chi zong ni dong guja guj guo gong lao zi tong yu. Namzhao di dun xin jie, senge kaba zhongda jie lo jiang ngon ni jian zhenzhu xia tong tu ni, mao zu jian zhong wo du cui. Tungtun zhoji ri. Lo shibo dawa jebi danju de lenju zhene, senge kaba ji lo jiao ngonyi jen zhenzhe xio yu ni, xia tong xie tu ji sunba ri.
1: Dene barta meriwi, ngay ri sarka chongli choti namzhang zhoye tukha, a zhan caca ghe nga xin xin yu, zhu ba cu li gu nyang zhok tang, ga jie nyi ri jie li ga xie di. Jia zao tong pa tang, ji bang di jiru korang dinbi nga xie ni, cai ngu ji to zi tang bu, zham zhe hurta long zhi yu. Minga la namchang ti ye sago li zha chang ma li zha san pa tang sa ngu ji khan pa rang bi zi xie yu bi khan bi zham zhi mi lam de nian zhen sa li ngu xie yu zu zhi xie bi namchang gen kar wa ro fo chang ki ngu zhu xie par xin na namchang ji ji yi zu zhen jia chu la mi ngu zhi chi xie zang san pa tang man jiu dang bu ru gu dong qi xie dang chi zu nga dong zang san pa lin bu ru qi xin Le nam na cho yu pa di na, sen ge kan pa zhong di ji, chong li xie xie xin qia se bi, nga zi li zha xin yin par di. Di ye tar tu jin cu yi xie xie, tong kong de zhi ji, ma cho la rang ni ji gong zhom ni, jen di jin cu yi gong ko gong tau ji yin par di.
0: Da lo nga ri sa ku ji, zon ni nang zhong ko ni jia sun chi so ye lan li da zi yu pa di dang, mo zu li dong dang mo yi di gu, zhong qie ji li lo cong zhi, tian li pe jie su qia kong mong po dong rewa yu pa ma zi, tian zhi da sa zhi nang zhong la wa nyang do hiu nian jia ju yin pa zi. Ming yi pa da, nga ri sa ku ji zon ni nang zhong lian go xiang zu xie ci, jia qia yi qie ji xin pa dang, nang zhong la ma ju xie ci, du cong pa li jia qia ni jia nga ju nga gu da zhong qiu sun zang pa ni, lo shi bi pe jie la mo ye ding bong ding tu yu. ngari sa ku pian jo olin pan jo chati de ne je zhu re wan tao yi ngari sa ku ji a le dui yi tu we nang zhe la gun de dong jo nan jo xie me ru wan de nga zo nang zhe zu zhen tong dan ba so de am dong bo yao ne ne qiu ye ge gan ne na zo xie yue jie su ma dang kong ke ngari sa ku ji nan ni ge di zi ye ba xie luo ni du ni zhu li nang zhe qiang ge da zha so le de ngan nu ne bian ge zang ba dang zuo nian zu zhen nang zhe ji di zi jin gao zhe xia xue ju yi zhang ba zong da de zi re re yin la mi tian ling ge kao ge xie zha dang Rinpa yi lekin gen chen nintu tongwa ma zin, nangzhao ka chen gen zong gen le dang, degen nangzhao la gunde tongwa.

0: nona sunda ju kol jin dekhe jaton phache wa choma te sud penche ji luk de yaya yin a ta tuk tol man jama te ni chi te ni la khacha khas bo ne dibo jin je bare ani ji la ta te la te ni ani khong lo ma ta yang ji tri doje ge ta li hi jin bi yang bo ta ka ni se me lon se ni san ji ba ta tan ju ge ta je ba te ni je ba te ni chi te ni la ta je ba ni te ni ta ba lin chen ba ni na ta be yun do yi khan sa ga sa la kurun chen ye ji chen ni de kurun nyen da ji ba na ge ji ta cha de ba o te ni chi Dindle, page that parent cheddar, cheek, catch you in Nibatimba, younger Hubbard, you get your lani corangano, cheek, washi, magata, digi chadi. One and the digi chadi, Jensen the Chenigi said, you hit Jabu Ambos and the Kurtuma my bagata, chichi kaki. Cheek cherry said, Dinchi corante, Zai Chani, Tichikuton is somebody. Din the Tichite, a hajang a dejuri, Haleba get dejo debu, dejo pitabuton, Zambayanta, he Kinangara deva, the Nina Yelan Zadevich. Yen ji chere se di le, ko tsi nyun yun ji ge nong la, san ju pa ji nenga, desu nyingbo choma shu ji di le, ko dini de ya bar. Ndol chwa, nyingbo ji ge di ba da. Tene, desu ge chane, hajan ge dewa yin zi, yela nzan dewa. San ge chane chere se, desu ge nong la, nrehi je yun ka se la, san ju pa ge nong la, ka misi ba desu, ha le ba ge ka sabu ge toni, sa ka tueni, che ga ba yin zi, san ju pa, koran la guwa le mito pa ji yin na, ani, jiwan koran ge toni, pa yang ya ba yin na, san ju pa ji nenga tan ji chun to ba da ba ge, nrehi chi ji yo ba. Deyan, Yundo Kuro Tejang Nandi Kurong Toni Yabaina, Sentipa Kurong Nona, so the Jinju Nayat Hiro, Dimitri, Jinjuta, Jinjuta, Jevik, Cheda, Nayjukote, Sentipagano, so the Hir. The way the Jinjuta Mandrawag, Yana Jinjuk, Madrubag, a Tite Kachite, Sentipagano, Sigamari, Perna, Nansu, Yu, Jedak Chi, Yu, Jedak Yi, Jendak Yangta, Yi Yangta, Ladenji Castella, Taki Tuta. 사지까지 따르고 뛰었다. 아야, 조치지까지 따르고 뛰었다. 제대지까지 따마게 땀다. 뛰뛰 돈 땀. 근데 대만에 막 치치 힘, 진힘 힘 나서 봐. 근데 그다 진주고 마주고 치치 대소 때 자와 코로나는 가서 기어 말이야. 근데 토탕 예수 그 차는 기어봐야나. 제자단 제자 그 토탕 예수 자 마도는 예마지 대소 때 제 예마지 토탕 예수 대소 때 선제 막 코로나는 쓰이 말이야. 왜냐 다 정고 놓는 다 미스 까린다 대소 걸 다 사카디요. 페르나 Jiwango no Chigwan the Tambayina. That Sunji Bag Za Corona Dinja big chitis with Yanni. That take total Kagoya Mambojinzi. Dindle Pena Zosita Valentine Banina, Chichuchi. Ladina Serajo de la Sopa, Chi Din. Sheda than Jedanina Naringari, don't big, Chichu. Gendela Giants of Chisum. Hatila Teddy is a Chisum. Gidela Gangam Dana Bama La Sopa, Chichuchi. Junkula Nili, Chitney. Beda La Chia Gay, Chitney. Tani. Nada, Tangra, Deda, Shedrag, Chisum, Dadag, Chi, Duk, Gadag, Chi, Ye, Jinking, Lassabak, Chi, Yamba, Jig, Dorna, Jiwango, Domig, Chi, Jashik, Nandranta, Chiso, Chi, Nandranta, and the Chi, so good. Then the dangers of the dangers of Lassabat, the Sutata, Saka, Tenny, Tinima, soon Yabat, the Rich. Tinay by Yenta, and the Lihi Jimbion Bondi, that sent you by Jabba Mambogun Nonica. Dongsin rang yi ge dongzhen mei tu xiong a ji cha li yo zhe. Dongzhen mei tu xiong a cha li yo. Ten yin di le, sasha penta de gengga jansin ke, ni ge nong la ngang zu, kinju ge nong chi song yo wa, duen di ci se le jue pa de, ngang yung ci nyong zong ar la, du den nye ki yung go wa, den da gang ki xi den ki su ma nang yin. Duen di ba, ci se le wa, jue pa de wa, ngang yung wa, ani yi la zong la wa. Ndi ji du den te ge sen ju pa ji ge yung den, de la du go te ba. Ten zhe ge, misa ge tako, chichi mambu yo de bari. Yonke lhapar to santaji koron ko yege je lan nye ge nona ta hajan ke peshe dewi ka. Tende ke latin che dewi ka chichi yo de bari. Tende yo bai yen zang, ani tenji inda je ta chini de che re zina santaji yu mambu tende ge nona ta chini che jishin rabo ji chapa de. Oda tende ji chadi yo res, tende ji chadi yo res. Tende le, ani talam nganson de sanji bari ksa ama chebi ka se la, ani jiwan ke zasi tsing de dang. Jaban de la tini, jargon jang de ning arsuma, he ji gurma tini, ta tri ti se ji wangi, ani chi jagan nan de ni de, da nan ni tini, chan ya ji, de de da tri gur hon de de gono, za wi chani, be ji da de ji, ani pen la, di ren nga ge toni, shu dong shi yo ba ji dang, ni ng chi yang ji zhi bi do ji ge, ani zhe nam, do di ji dang, ani kong ge zhe bi ge li he, juan bi wang bo se ya ge sen ji bi ge zhe ba, da ni ge ge chi chi ge la. Anima sahita deci tini masiga ba oda tendi chi tini de tan jula ngansu twa tini kajiji keji te yin, chua kajiji sangiji chua kajiji keji te yin, chua tani tambo di chen yin se di la, penju kipa dragon zebi ke, tani dati bi ke tenji, tani kaneda ji yon as. Tani nyingba di chen yin se di la, tani yangji tribi doje gen zebi, tani lihi juen bi yonbo se ya ke tenji nda, santa jen dreba gong nono chini jishin drabo ji dang, yonche di koshi chikin drabo ji yin bi ke, jinsen, nengka di chen rechi le tu de pa ya pa ye naas, di ko la, choma ke sangi ji naro naang. Ani, ta ji le, ani sunji pa ke cawa, korang je teni, tsen kan rechi ne ta ya pa ye na. Ani, te la yang kuru jagar ji ke tonin tsen me ki bi jinsen kan rechi ye na. Teni, sunji pa la, korang de jagar ni tsu jirwa mi na yang, ko la njasha se ne kipa mambo ji ki sun pa te, kan rechi ye na. Teni, sunji pa ke, chu je ke no la, ani, Tayua semi, Shurubag Latila, any chijis yopate, give a candejina. Shirkin chijis at the Zogi Bijinse Candina. Alas, Ubata, a Sanjibag, Jetini Yungananganadin, the Sokola, any Sinde Yopaina, a Gigi Honsingumana, any Mantisena, any Tahidele.
1: Lintendi, Zunjita, Hihi Danyan, Gentle Pinto Dang, Jiso, Dajini, Jonam Tayamo.

Trouble number. Gong Lenny be Lugin him or Dinina, Zankore, Nian Li, Zima, Nankatso Yedong Lugi, Younger Sibata, Zima, Lomotsota, Ziba, Dinzi Jajadong Lugi, Gazan Medo, Sibadinije. Trouble so Lugi Dinila Gabo Shona, Nazulinzija Kaba Andra, Troji Jagong Anga de Jani, Ricoche Choleje. Ya Trouble number. Shanla. Nga tsui nan ju jin senpa bi re go shibi lo ji do long jin ka bar song yang shibi na zilin zi ta da si yo bi. Chobo so ga bo chobo yon wi re wa yo. Ya chobo na ba. Ta ta re ga senpa bi re go shibi lin zi non la senpa bo wang chin do jian so. Di chin wang mo ta rong nga wang jian zin. Ta hi da wa ji jire go shibi li ji ta da si yo bi. Chena ba nga zilin zi na shobar ga si xa ji yin. Ta nga tsung hun la yi zi nan li zon li yin bi. Senpa bo wang chin jia. Pa yo la yo bi pa ma do chobo chobo yon ta rong sen chu tan ji la pa wi lo ji. An ngu gu ga chin shiba di. Jian yang ni do.

Chobo namba, kong la senpa po jashi da wa jia chobo tanchi la pawe le ji, a ro ye si ba di ni ca di. Xiam jia ji ba gazan jashi jia donwe le ji, chan yang zi le si ba di, lo ka zi tang ni yin bi chobo penzu jashi jia, lun chob zong, xiang ka xiang le yo bi pa ma dang, la sa jayi de ko le yo bi, a ji chun cho dang, jah la da rong do di xiang le yo bi, an ni, chen cho ka nom cho ma la pun ni, 가모 지모용아 효시 당아즈냐더 이디제니고

Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhoma ya, pa yo la yo bi pa ma penju dan, sinju tanji la pa le ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nying dan shi ba di. Chiang do zhong qir, zo gang zong ni yin bi arat jia, sinju tanji do, chiang do la yo bi zhoma do, gong ga no bo, da rong, dun zhoma ji la pa ji yin si, nyan da jian nying guo.

0: yin ta rung, ni a jia la sa la nong ni te ne, su le tu yu re. Nga ko le gan ten xie sa mang zhu rung zhu re.
1: Qun zhu tao jie ca dong.
0: Nga mang zhu rung zhu re.
1: Oya, re de ni ma ni sun xie gu na ga le re, ma ka zhuo yao re de, de nen zhuo qiu re.